kati meneska na ala metia na ko de ho mang no me na de ni sama ma ko sa me sina ma ko yes ne ko bi fa ho me ka ni mama

ni tu da fu awa ye awradi na ka chen sa sa wetim ni pakwa wo busa ni wansu na kwa ba ma wo ma ne dada wansu ya onu ma su kom ne ne da awradi wo busa na asa su busa ne sa onko fre wo kunu na onka sa wo ni kunu awa sa su ka sa ba kan ye ma

abuntintin mo yiye mo ko so awade adwuma mu da fi se mo nim se mo pra renya pa.

ni fra for me no bi ba ni cheno amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi amu bua ni se ha ni owure